0: ti ni aye alaafia ife inu rere si eniyan a ma tun dupe lowo eni to ni aye ati orun eni to tun je kari ojo aje etoni Matthew gbogbo aye ti mo wi pe baba AK-47 baba no mo wo adua ni mo ma nse ni ojo Monday fun gbogbo onise owo onise osu atonise ijoba mo wa o loruko Oluwa lati wa sure fun adua yin o gba o Matthew ose imoni lagbara Olorun mo ma wa ni ilu Ikorodu isooru ojo kan yo ni agbara se ri gbogbo en to nbe ni Korodu e mu omo yin gbogbo awon omo egberun meji o ni mo fe fun ni bairo yanu bairo yin ati gbadua fun mi o ni kora o ofe le mi fe fun o bairo yanu omo to fe se exam e fun ni bairo yen eni ko kawe o to ba ti kawe e memi mo ba ran leti gbogbo ntoko se reyin oni business ten se business bairo yen tan ba ti fi kun yin e fi ko nkan ninu owe yin e ri wi pe gbogbo quotation to ba fi bairo yen se e anu odapo mo ori ofe odapo mo gbogbo bi o ti ni failure o ni ni failure iran lowo dite fun number 2 gbogbo eyin opo e ba mi so fun oko egberun meji nla pin onje fun loru ojo yen lagbara Olorun lori ofe Olorun gbogbo oko egberun meji nla fe pin onje fun ni inu ojo wa to wa ni gbagba gbagba bosto ni Ikorodu e ba se ran mi lote yi niyan n o pin onje fun gbogbo awon oko tan ba lanfa ni ati wa ni ogajo oru yen la ba tin gbadua iso oru yen oluwo ni ka pin number 3 se wa ri eyin egberun meji to ba kokode yo lanfani si onoro ororo adua nkan meta yen oni mo n gbebo pelu Jesu on gbogbo ni sise loruko Jesu yo dara fun o te ba ti nbo te ba ti de Ikorodu e wo mato to nlo si elepe e so kale ni gbagba bosto elepe e so kale ni gbagba bosto e ba so fa mo lokara pe e nlo si AK-47 e ti debe nani sugbe tete de tora ago kan oru ni so oru o bere eh yo ni agbara sa loruko Jesu aye re gba yanu every first Friday buluwa se ni ma se fun inu ni Ikorodu loruko Jesu aye re gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu mama yi gba yanu baba yi gba yanu daddy gba yanu mama gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu mama e gbadua kan yi e ke nibi te wa e pe oruko Jesu Oluwa je rire mu jade ni osu je n se kini mo pe o ya je n bo ngadu ore Oluwa baba je rire mu jade ninu osu yi je ranu mu jade ninu osu yi osu toto ti mo wo yi je riran lowo mu nbe je riran lowo mu nbe je riran lowo mu nbe je mu anu jade ninu osu yi je mu oju rere jade je mu oju rere jade Jesu Oluwa wa gbo adua keji mama to ba gbagbo e ke lohun rara e ma so pe angel Israel wa lana fun mi losu Matthew ebo eyan ba kawe ko kaju be lo ti Olorun oba fona agenju ni omo lo e pariwo Oluwa o ni osu yi e wa la ona fun mi losu yi e la ona fun mi e fona han mi den bo ngadua re ememema ela na fun mi e fo na han mi fun aseyori obikato ketazo zezoba yakaru dibiketo nduli ke prakotazanza enzobe keteru dizindaya yaya ma ke prakotazi ezule ka prakotuzi zuzi meketo sende ndobi liya la kotata rudi ribi ketazo oya ela na fun mi ela na fun mi ela na fun mi ela na fun mi ela na fun mi Jesu Oluwa wa egba eleketa yi e ma so bayi wi pe angel Israel tete for na ha ma mi Matthew omo elomi oni mona bawo obirin o fi ku laye Matthew iwo wo Abraham o jiya lori omo iyawo re nko o na jiya ugba lojo ti aseyori Isaac de bibeli so pe iya re ti ku e gbadua Oluwa nigba ti mo wa laye tete for na ha ma mi tete for na ha ma mi o ya je ngbon adua re Oluwa Jesus e mi mi mo e mi mi mo nigba ti mo wa laye e tete fona han ma mi loruko jesu e tete fona han ma mi nigba ti mo wa ni aye e je gan han ma mi e tete fona han ma mi loruko jesu e tete fona han ma mi e tete fona han mi awon ma mi e ba fona won jesu oluwa wa olorun o fona han ma re e gba eleketun ni yi e so fo olorun oluwa lo su ti mo wa yi ma den toro je nbe are you ready
1: den
0: gbon adua baba
1: oluwa lo se ti mo wa
0: e ma den toro je inu osu ti mo wa yi e mememo ma den toro je ma den toro je ma den toro je ma den toro je ma den toro je baba jesu oluwa wa

Kamosunet. Kamosunet ogbontarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo n ṣalagbata e ti ko ba si yipada lẹyin ojo meta jọwọ lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re.

0: Benya kini wipe ya kabo kwa da se kaneti omoluabi. Tefote doro yinshebe onse sawe wa junior.
1: Beni.
0: Ayelo lufe wani ati ayelo jara ni agba ye agyosh barabande kari fun yin. Ben yite le kwe sibe lori ya ragbagbe yin. Agba shuba kari fun yo ile ta jekbo robi ti benchi roti eti nyoke lalala. Awon ebudo taja kereje kereje ile taja lalala. Awon ebudo shi joba gbogbo te ti yin pepepe si kan ti omoluabi. Alo yin logo enu agba shuba kari fun yin. Eni jabo la se lowo eledua.
1: Amen.
0: Sugba ka ele ba je igbalado re ti royin itaworan. E ja pade ni ataye lo jara ojo po Facebook.
1: Be,
0: e lo se awari e ni tono / FM 105.5 Ibadan. E like, e love, e share, comment yin.
1: E je
0: ki o ma gbera. Bakan e tele gbogbo ojo po wa o te ba tin ba pade ni ataye lo jara. E yo fun ni anfani lana lati ma mo ni kete. Tawon eto wa to ba ngo ataye lo jara. Nesese entele. Wa yoda e je ka lo sori oro mi to bo ta o lenu odise olorun Elijah Ayodele o e ta won na ni awon wo sakun re ni pe are Bola Ahmed Tinubu ti orilede Nigeria pe lori owo bayi o are nilo lati joye oju lalaka fin sori negba ti primate Ayodele eni to nba won ijo re salaye oro wini wini ni ojo aiku tori koja lo o se waju nu atotonu re pe awon omoran gidi awon omoran to da oni se rawon eyan kan be o won yi are Bola Ahmed Tinubu ka oni sugbon sa owo won da bi esisi ni ki o tori olohun oba tele legbo oni nti an fe fenu ko nti an fe ku ara ti o na o je bi anfani eni an du oni nitori na won ti e ti wa se be bayi oni awon eyan gidi awon to le da are ni moran gidi won si se bi ogbon won fun are ni moran odi lati lerufe won danu oni ewo gbogbo awon eyan to rogbo ko ye are Bola Ahmed Tinubu ka o lawon eyan gidi to ye ko duro ton pelu are to ni fe re tinu tinu toko toko oni e je mo wi pe awon eke ye won ti lu mo won oni an si ba won je won ti le won danu oni oro amoran gidi gan oni to ba ti je pe en to da ni to ro amoran re ti o se are lanfani oni won yi danu ni o oni o wa ro are Bola Ahmed Tinubu kari o se be ki won joye oju lalaka fi nsori o awon imoran be be ni awon eyan gidi ti a ti lo gba aye oselo ti a ti le lara re won ni kari o se be ki won lu ogbon nu oro nbe nbe kini nje speli ko le ma re
1: kare ogbon nu
0: are amune muye
1: ni ni are ti wa
0: abira omo pa ni
1: kon lo gbon nu
0: are amune muye baba primate Ayodele agbara ma ni le se are o amune mogun moye ijoba ni nje be
1: beni
0: bi to ye ka wo tu fun yin o na ni awa tu yen e ba fe o gbogbo bi ti so yi pe
1: o ti ma nwa diplomatic ju o
0: be
1: re san ara mo na tan ni o
0: mo binu adogba mo ngbe ni mo ya bala sa dogba ni yo bi adogba mo to lo si keisi mo ya keisi
1: mo ya keisi
0: ko izin ti o ba kon kuku la ba
1: o wa tu o tu wa gba be de mo sa fun e to
0: mo ya gba be lo si mo sa fun e to sabun ti aba fo lese
1: ehn lowo safu won lo le so
0: sabu sabu
1: okay now so iroyin re lodo temi nbi ti daily post na tun gbe jade o nibi ti won ni gomina ti ipinle oyo wa oluwa seyi abiodun makinde ni ana ojo aiku sunday na lo se abewo si are tele lorilede nigeria

0: nje tuko eti gbo wa loso yi eku amojuba wa lori iroyin gbankogbe fun ti ose tuntun fun ti osu tuntun edumare yo ma wa pelu wa abu olorun to kede nipa ju ewure lo iseda yo ma dabo wa le ni ati lojo gbogbo
1: amen
0: etuko amojuba wa lako to si gege ba ti ma mu awon akori awon ogere ori iroyin eleyi to je ti gbankogbe te ma fi kogbon te si le ma fi sodiwon lati le ma wipe isele nsele labi orun e ti ma wipe iroyin gbankogbe ki se wipe a ma mu wa lati seruba yin be si na ki muroyin gbankogbe wa lati ja yin laya
1: no no
0: debi ti e pada fe ma ni eje ruru jalame lo kan iro o e gboroyin gbankogbe ke fi fope feledu mari tori bi o ba sele sakata yin o tumo si pe ko sele ni bomi
1: be ni
0: anu ni kan na la nri gba ko ba ijumare ko si ja mari anu re gba ni gbogbo gba ka bo re to si ni pe je urin lo ko ma daju lori eniko kan wa
1: amen
0: kule o ma ni fowo se na loruko temi ojo lo wa ni ikai presenter yin na ni ekule o etuko etugbo wa esiko amojuba wa lori awon atakun ayelujara wa gbogbo te tin tele wa lagban ti Facebook splash fm 105.5 Ibadan splash fm 105.5 Ibadan na leti le ma gbo wa te si tun ma wo wa kitikiti bo ti male lapa be
1: o da se bi laaro na lawon eyan wa n dagbere fun yin pe ogba babadi laago meji losan atun pada bo fun iroyin gbankogbe awon iroyin tan so nipa re ya awon sele to ti sele lawon abi kan te na paja dele okere lohun o na ni awon iroyin hun no dale lori o awon sele to lagbara gba awon sele to je pe gbankogbe ni ma ba de idire ta fi pe ni gbankogbe iroyin
0: iba
1: ikani splash ni o 105.5 fm ile funfun bala ofelele nilu ti badan fun gbogbo eyin te ti wa nduro de wa gbogbo eyin te ti to soju opo gbogbo eyin te ti n gbo wa osuba yin re o labande lagbe fun yin lati kan ni omolu abi eyin ese ma tele wa awa na ni ja ni tan mo bo ti wu wu omo iya adini yin na re o aminat adeto badmos oloruko temi mo tara yin ile to se be nko momo o se dada
0: okay ye ja gbera pa ka bere sini ma da won ogere ori iroyin bole bi e ti se ma gbo te si ma wo isele to sele lapa be na hey iroyin eleyi iroyin ti ogba nkogbi po ni tori in to mo je na lo pada yo idi ise ni bayi ina ni eyan si ti ma ya lole
1: be ni
0: te ba gbo te ba ni edumare je kipo kase re mo ni lowo adua yen o gba lori arakunrin eleyi ti o nge waya na high tension kebu na ni ipinle jigawa o sadede o na ni ina de to si ja emi re gba pati te ba gbo wipe o ti gan pa o pada gan pa o si asiko bi titi nge kebu ni kebu na manamana ni ipinle ti jigawa be na si ni owo pada ti arakunrin kan iyen na ni ipinle ti jigawa na ma tun ni lawa asiko gba ti won ni owo na to nge fere se onirin to je ti gbo eyi ti o fi di igbo forest fence o na ni ohun tun lo mu bale nti e o nsa bale sa bale leyin ore yin oro owo sa pada te ohun na ipinle jigawa na ni iyen na ti sele gbankogbe iroyin ni
1: o da to ba ni be wa ja lo si lo adun ekiti tori pe gbankogbe to lagbara kan o mo foju bade nbe won ni arakunrin kan le to je pe osise ile ise ti ajo apina eleyi to wa nilu Benin o na lo tin sise won lasiko gba eleyi to se atunse awon wa eleyi tin be lori opo na nilu Ado Ekiti o mo se be dagbere faye pe o digbo se o
0: oluwa o
1: bo gan lo se dagbere faye pe o digbo se gbankogbe mo ni amose ta ba lo si ipile Abia won ni jejemo ipile ise olopo eleyi to wa nbe lo tin selaye oro o pe a

0: Okay, aki kabo pada si tesiwaju gbanko gberoyin. Ori kan ni omoluabi na la wayi. Ah, ibi ta tin dabi edun ta si tin ro bi owe. Gege be na tin tele wayi. E ma ni so loju opo ibanidore wa. Splash FM 105.5 Ibadan. Oju be nganga na ni ibi te ti ma da comment yin bole te si ma like e lapa be. Ebun be nle ti de si lohun o fun yin losan yi. E sa fokan bale e ma tele wa bo. Isele gbanko gbi kan sele ni agbegbe Lezik ni Mangoro ni ipinle Eko latari bi won ti ni o pada gba emi arabirin kan o ni kan sosodondo na lo wa ninu oko yi eleyi to pada demi re legbodo ninu isele jamba oko to sele latari bi o ti du ijanu oko na o du bi ki gbanko gbi aburu to sele yi ko ma ba sele ama o o pada tun lo rari mo ile kan tin bele ba ona gege bi ile ise ajo ti lasma ye Lagos State Traffic Management Authority bi won ti se wi koda eni to je agbenuso fun ajo yi Adebayo Taufik o sipaya re ninu atejade to fi sode lana ti se ojo isimi Sunday nibi to ti salaye wi pe iwadi ti awon se lori isele gbanko gbi to sele yi ni wi pe arabirin yi to ti dologbe bayi on wa oko Toyota Sienna pelu number idanimo LND 162HB lawa asiko gba ti isele Taufik salaye o wi pe arabirin ni kan na ni nbe ninu oko yi to si so ijanu oko na nu won lo gbianju o du ko to di wi pe oko yi dede ya baraku o loju ona to si lo rariban ile kan ti nbe ni eba ona wani ile ise lasma salaye gbogbo isele to sele yi wani o sokunfa bi arabirin na bo ti se pada dagbere faye o ngba ti o ma se araye oro wi pe awon osise ajo lasma eleyi ti awon pararo lo pararo bo lori isele yi won papa lori awon isele to sese ko di gbanko gbe onari si isele na won si tara sese lati du arabirin sugbon o e pa o pada boroma wani o se pataki koda eni ti se oga agba iyen general manager fun ajo ti lasma ni ipinle Eko iyen Olalekan Bakare Oki o se apejuwe isele yi gege bi eyi ti o bani ni okan je pupo wani kosi o iru ere yo wu ti eyan fe sa ti eyan o fi we emi ti o pada ba isele na ti o pada ba lo iyen na fi npepe wi pe o ni moto rora sare jeje won ni ko ya o be si lo se pataki lati yago fun ere asapajude lodun agba lasiko gba ti eyan ba ti gba irin oko to ba ti gba mu lo tori wi pe asure tete ti ari ko ni koja le be si ni arin gbendeke lona ko ni pada sun be ni oni ba won di etesona lori isele gbanko gbi to sele yi Bakare Oki salaye o wi pe o je yi to bani ni okan je pupo koda eni ti se agbenuso fun ajo un ngba to hun na fi die mole won ni isele yi o sele ni olupese bus stop bi eyan ba nlo si agbegbe osodi lati anwani bus stop ti eyan ba nbo lati yana solo ti oba ogoji road I rese pa agbegbe ona desi nina ni gbogbo eleyi o ri kina npe ni kini kan rin ni gbogbo awon ona ta nso yi bi mo ti dako re bayi ndesi ti jasi o ye dada Olorun yo mo daabo re bo wa iseda yo si ma wa pelu wa ni gbogbo gba anu Olorun yo mo wa lori wa ani sirin
1: amen
0: lojo ti bi npo na o
1: ami ati ami o na ni awon adura to se yen nlo bade sugbon se ja lo o si ilu kele itamo si ado ekiti ipinle ekiti lo wa won ni arakunrin kele to je pe o se ile ise ajo apina ti ilu bini o na ni se olomo ti se be gamona lasiko gba eleyi tuntun won ya e to nilo atunse to wa lori opo eleyi to wa ni adojuko ile eko gbogbo nse eleyi to je ti ijoba apapo eyan Federal Polytechnic Satellite Campus eleyi to wa nilo Ado Ekiti isele ta so nipa ri opin ose to koja o na lo waye nigba ti iwero yin Daily Post to tesiwaju ninu awon oroyin ohun o won se lalaye pe igba ekejire tirufe isele na yo waye akoko ru e won ni odun 2012 lo waye o nigba ti ese lalaye pe arakunrin kan eleyi ti akuruko ti e ni Samuel Isaac o se be gamona lasiko gba to nse atuse awon waya eleyi ti nbe lori opo won lasiko igba na ile ise ajo apina o ko ti won je ngba na Power Holding Company of Nigeria ni eja tesiwaju won ni jejemo ipe sele tan so nipa re ile to je irufe elekeji e o na lo mo waye o lasiko igba ti awon eyan tin gbe lagbegbe ohun ti e ke si won ile ise ajo apina pe edakun o awon opo kan be lodo ta won le to je pe awon owe ati nbe lori e won ti nilo atunse o awon lanfani ati ni ina bo ti le je pe bi ina ba wa awon atunse le ti opo ohun to nilo o na ni o je ki ina ohun ko wole sakata odo ta won o e ja lo o sakata enikan le to je pe o soju mi koro ni won ni arakunrin ohun o se lalaye pe ke si mo wo arakunrin to je osise ile ise ajo apina nilu Benin ye o ti gun ori opo o ti bere si ni se ise ohun lo sadede o na ri ti ari toro kojoro ini lori opo nbe le ti awon eyan bere si ni wo pe kilo le se arakunrin ye won ni awon eyan ile to je pe won wa nsale won di opo mu won di akaba to wa nbe mu won wo loke bo ti ro kojoro le ti won si npe ni oruko ti je won ni jejemo yi pe ko da won lohun o ni papapa o na ni won ti ke si ile ise panapana ele ti be ni ipile ekiti lati wa ran won lowo won ni ogba bawo eleyun se de bayi won sare cha gbogbo ipa won ni o lati ri arakunrin ohun gbe sokale lori opo nibi to wa won ni nipa papa o na ni won gbe lo sile iwosan nibi ti won ti bere itoju ayin ko ye eyan wa lasiko gba to ngba itoju lowo o na ni arakunrin na dagbere faye pe o digbo se isele ta so nipa re yi gba nkogbe to gbomi leju eni ni o le to se n gbadura pe gbogbo igba ta ba n jade le ohun ta je la n wa kakiri o mo ja pade ohun ti o je wa
0: ami ase idumare isele mi to leleyi eleyi o tun ma ko irufi awon eyan bayi o ma ko won logban tori wi pe isele eleyi ila ba pe ni oba oke je ki iko kase re mani lowo o iru eleyi kini o pada jabo feledumare latari bi won ti ni afurasi kan ti ohun kuna lati ma ge waya na high tension wire ini saba ma ge ju ti si ma so awon adugbo yi sinu okunkun birimu birimu ini le ti ma ba o lawa asiko gba ti tun gbidanwo lati so awon eyan ti nbe ni agbegbe ti ringim iyen loju ona ti sintile ma wa ni ipinle ti jigawa to fe so won sinu okunkun birimu birimu lásìkò tó ń gbìyànjú láti gé wáyà iná torí high tension wọn ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gangan ló ṣẹlẹ̀ lásìkò tí ò tí ju bí ọ̀sẹ̀ kan lọ àbọ̀sẹ̀ méjì tí wọ́n ní irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó padà wáyé tí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò tí í ṣe mẹ́gàádì èyí tí wọ́n gbà sí agbègbè ohun tí wọ́n lọ́ wọn lójú tí wọ́n sì padà gbé àwọn kébù amot kébù tí í ṣe ní 12 meters ti transformer to je ti ile eko ti government unity school to wa ni ringim won le yi bi bo ti so ile eko yi to so won sinu okunkun birimu birimu nigba ti o ma fidi isele yi ti o ma fi mole eni to je alukoro fun ile ise olopa iyen ni ipile ti jigawa sp shishu adams ona to soro o si fi atejade na sita leyi to pada to ile ise iwe iroyin ti punch lagba punch metro to pada to won lowo lana ti se ojo isimi sunday won ni isele to sele yi waye lasiko ti afurasi yi tin gbedawo lati ge high tension cable won ni ibi ti tin re sadede ni na de na ba lo ti gan pa ina mo o fa sodo jim lekan na won ni elemi ba gba o ko le gba pa ko le gbese ko le mera iro na ile yi ese na ti ma so awon eyan no ima fa modo ni won ni agbenuso fun ile ise olopa isalaye wipe isele na sele lojo kokan le ni ogbo osu keje lowo ago mesan owuro ni isele yi lo waye o oni ogba ti awon gba ipe alagbara lati akata awon ara ilu nbe won ni won pada lo o si agbegbe ti ringim ni oju ona ti shintilmawa road ni won salaye gege bi adams bo ti se wi ogba ti awon na si debe won ri wipe isele gbankogbi o ti pada sele ama afurasi to pada ganpa lasiko ti n gbiyanju lati ge waya na ti se ti high tension cable ina gbe o si gbada gbabe ja si ajule orun loro ba di gbankogbi lori titi e na
2: se n to ba je oni aja jo fi wewon ipo epa te ri ina lo jo po si e leri won ni ajo abo ara ni labolu NSCDC eka ti ipele ti jigawa ne salaye wi pe owo won ti pada ti afurasi kan eni odun 46 year old man eni ti won ni ohun ti e perimeter fence irin waya ti e mo odi yi igbo abaka lagba gbegbe be won ni iyen Gabasmari Forest Reserve tin be ni ijoba ibile ti Birniwa eni ohun ge nti e ti si ma gbe lo ama pelu isele gbankogbe to pada sele yi won ni o pada bonlele o ile si pada maba owo te lati pase ajo abo ara ni labolu koda ajo ti abo ara ni labolu eni ti se alukoro won public relations officer ni ipele jigawa ASC Badruddin Tijani o soro yi ninu atejade to won na fi to awon oniroyin lowo iyen ni dutse ti sololu ni ipele na according to bo ti se wi o oni afurasi yi loruko Abdullahi Muhammad ti abule kan ti npe ni Kasaga ni ijoba bile ti Guri ni ipele awon lojo Saturday lowo agomokan labo wuro ni owo iko awon ti NSCDC lo mate leyo so ka nbe nani ko kase re le lowo awon agbofinro yi lo ba pada te leyin ti o ngbiyanju lati ma ge perimeter fence to je yi ti a fi mo odi yi igbo oba tin be nibe ti won fi mo yika lo n ba n re nti e lo ma lo buta owo ti bun owo ti te bayi o ile si ti ma ba
1: o da baun o da to ba ri be wa ja lo si ipile abia tori pe isele alagbara kan e to ti sele nbe to si deti gbo le ise olopa o na ni ile ise olopa nse alaye oro lori ohun ti oju won ri nbe bayi o nje bo lo je won ni be la bi ni o won ni awon ise olopa ile ti nbe ni ipile abia o na ni ti se lalaye o bi arakunrin kan e to je pe ise ka ba ni gerun o na lo yan layo baba ni e ti eni oruko re a ma je emeka o ko baba to bi lomo nko won fe leyin okun won lose to koja o na ni awon ise olopa lori fi siku on fi gbe o latari bi o se ni awon eyan tin be laye ka tin be ladugbo re won yan se lalaye pe o ni oru kan ninu ile re le to je pe oru ta nso nipa re yi awon run onirun e to ba ti ge tomode ni tagba ni tokun ni tobin ni inu oru bayi o na ni o le re da awon irun na si o won tesi waju nu awon alaye le ti won se pe e wo ikoko ta ba pe ni oru o ye ko ti ye yin bi ti ma ri won ni be gele o na ni oru ta nso nipa re yi ndo se ri o won ni bo ti le je pe awon kankan bi ogun abenu gongo won ba lasiko gba ti e lo re ye ile re wo won ni sugbon sa oru ta nso nipa re yi awon ori irun eyan kankan nbe bo ti wuwo mo e ja lo sakata eni ti se agbonso fun le ise olopa iyen ni ipile abia DSP Marine Chinaka in loko ti jeun nigba to wo mo fesi si awon ibere gbogbo eleyi ti awon niroyin be lowo re to si je si kiko le iyen ninu we royin Daily Post o se lalaye pe e wo awon eyan tan so nipa re yi won wa fi esan arakunrin ti pe ni emeka yi won wa fi sun ni ile ise olopa ni o pe gbogbo igba ni mo dukoko meemi awon eyan leyi ti si mo so fun pe e wo keke e wo le o be ba iko jaye yin orun laala o loro yin o jasi won lati gba na la won ti bere ise iwadi ko tori wi pe won fi suku ofin gbe arako ele ti won pe ni emeka ohun o DSP Chinaka o tesi waju pe lasiko gba ti e lo re ye ri alakunrin ohun wo lati le fi idi ododo oro mule pe won ni oru nbe nu ile re inu oru ohun gan nisi mo ku awon erun e to ba ba awon eyan ge ni o lo re ko da si won nigba ta won dele re looto o an bere si ni tu gbogbo nu ile ohun bere si ni wo gbogbo koro kan du awon ri oru nbe looto awon si ri awon nkan kan le to je pe bi ogun afenu abenu gongo o na ni won jo gege bi agbeso fun ile ise olopa se wi o onise ri afurasi ohun emeka e to ti wa lakata ile ise olopa o bere si se apatenu jewo pe e wo oru te ri nu ile hun ati awon sigiri lori sirisi ati awon nkan te ri te pe ni ogun abenu gongo be se wo ohun yi ohun o se si muslimi o ohun o se si omo leyin kristi nje si wo gan ni won se oni esin abalaye o na lo yan layo oni se ri gbogbo nte ri npata awon se se tawonu le to si je pe àwọn baba ńlá baba àwọn ilẹ̀ ń wò ohun tóun máa tọpọ̀ ó lé lórí ní gbogbo ìgbà ìwé ìròyìn daily post ló gbé o ẹ fẹ́ ṣẹ̀rí ìròyìn ọ̀nbẹ̀ èyí tó gbá ń kọgbìn jáde ẹ gbà á kẹ ṣẹ̀rí ẹ̀ ńbẹ̀.
2: Olúwadé ṣíṣá wà ńbẹ̀ ẹ ṣé ká máa bọ̀ ok ẹ jẹ́ àdẹ́ka àpolówó ọjà ká polówó ná mò ń bọ̀ ní kété tí a bá dé padà látẹ̀ka àpolówó ọjà á gbìyànjú láti ti máa tẹ̀síwájú lórí ìròyìn gbàǹkangbì ẹ kú kalẹ̀.
3: Here you go there.
4: Mom, you didn't add milk.
3: No need to. Taste it and see why.
4: Wow, but how?
3: Is it milky?
4: Yes.
3: Is it creamy?
4: Yes.
3: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
4: I love it, Mommy.
5: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
6: Milo!
7: Now that you have finished SS3 exams, what next? Enroll for Cambridge A-level program at OBMS Cambridge Advanced Level College, Toto Garden, Ibadan. It is your best option for admission into 200 level in Nigerian universities and admission into overseas universities. OBMS A-level college, known for excellence teaching and outstanding results, has won many awards, including overall best students across three Cambridge A-level subjects in Nigeria in 2025. We charge affordable fees and promote moral and spiritual development of students at OBMS A-level college. We also offer SAT, TOEFL, IELTS, GCE, UTME and post-UTME coaching. Enroll now. Admission is ongoing. For more information, visit our new complex along Toto Garden, NTA Road, Ibadan. Website www.obmsng.com. Contact us on 0803-386-1091 and 0803-303-9588. OBMS A-Level College. Excellence through integrity.
8: Mo ti bẹ̀rẹ̀ fún olè ṣaláì máa fanilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílà mọ̀lẹ́bí mi.
9: Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe.
8: Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wò ẹ̀kan lásán, àròyé kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
10: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
8: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
10: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe.

0: dare oluwa de si sori olori lanko lanko no alagba ma ko ko corners maker le aruwo ko si to ba wa egba egba fem o mo my wife is right o gbodo dun peke agatan ba ni o mu kini kan obo se wa mu kini kan obo njo ni omo lile ni o to mu owo bayi to ki sa be ton so o wa fa oke yo ba do o ba do o te se n ba kan le pare abi ni suku yin kan ni omo iya won to ko mo ti soju bodu o ya mo ti moto to ya loju bodu awon senior olohun elomi idajo won be lodo lo awon senior alagba aya o je wo sele gban kogbi kan to sele koju ma ri bi oluwa de si yoba ni gbogbo ara le yan musa logun e lowo yi awon olugbe lawon agbegbe kan ni agbegbe ogijo ni joba ibile ti sagamu ni ipinle ogun ni ama ti wa woro ko bayi na fi sada brother awon gbegbe se wi pe awon gbegbe se lati gbianju ma daabo bo ara awon ati dukia awon o fun odidi osu mokan lagba ko ti o ti wa ninu okunkun birimu birimu birimu ile se ajo amunawa won atana fun wa won ni kilo sele transformer won baje lati bi osu mokanla won o se reje won oromera debi ti won pada ri egun tin ji ajike won tun se o won ni awon agbegbe ti nko yi kan ti won wa sora won di vigilante oru ganjo won bere si ni pin ladugbo sadugbo awon adugbo kan to ba jade loni won mora lati se vigilante moju ni leyin ti o tun kan adugbo mi won lawon adugbo ti won sora won di vigilante osan kan gan yi lai se se ojo won labari freedom estate sedu central sedu estate won ni blessed estate ifeso wapo ati agbajowo o agbajowa won ni gbogbo won yi ni bere si ni kerora latari inu okoko birimo birimo ti wa koda ninu iforowere ototo ti won se pelu akoroyin iweroyin ti iweroyin ti punch lojo saturday to lo national aye wi pe to lati gba ti transformer amuna wa won to ti sori kodo o ti wuko ko sise mo won ni ila won ti reti remu sugbon lowo yi won la won wo pe to okoko birimu birimu ina la won eni bi ma lo lati fi sise labi won ni elikan to je olugbe joseph olusoji to se alaye wi pe transformer ten wo yi awon adugbo mo kankan lati aso yi awon adugbo ti aso yi ina ni won se amojuto ti won si tin ri na lo lori re ama o lati bi osu mo kanla eni awon o ti ri ina gbogbo igbiyanju lati ti to transformer ise lo pada nja si pabo won ni awon tun wa gbiyanju leyin ti awon wo ti an fi wa ra tonton new transformer won ni lawon ara adugbo ba ni to bo la wa ti se transformer nikan o le sise abi kan ba won gbena le lori owo ti won wa to gbena le lori lo ba di wo mi ki wa o gbogbo gbiyanju na lo tun pada jọ si pabo won ni koda transformer yi de si ti la lonu ti la lonu to ba gbo won ja tora tora transformer tan ja tora tora ni lowo yo won ni osu mokanla tawo ti nina eleyi tawon wa pada ja transformer toto ninu ora en ti o gbe yo mora o na ba pakiti mole wi pe to koju ma ri bi bayi gbogbo ara le yan musa logun e eyin ara adugbo mokanla eyin ara adugbo ti transformer yi tin serve gbogbo wa yi ko ma wa di pe le o mo yo di bi po mo lo pafe e ja bere si ni mu ojuto won ba sora won di vigilante losan gangan looru gajo ti won bere si ni so lotun ati so losi won ni koda ko to di bi pe awon ra transformer ti won ra ni million 2 12 million naira lati se leyin ti ara transformer tan won ni onikaluku lo da egberun lona 100 naira 100,000 naira ko to di bi pe won ra ngba won wa ra tan o tun wa ku bi won o ti gbe na le won ni 12 million naira is needed to install it ko to di wipe yo pada ri na lo won ni ile to gara o million 12 ko to di pe transformer na yo tun bere ise idumare yo ma sanu ai kan ma wa gbe transformer lo won sora won di ko vigilante tan ba bere cinema show lo san atoru lagbegbe ogijo
1: oda ona won ba won so tori million 12 owo le de wa Nigeria
0: je ma so pe lo won ba won so ka won na
1: obi e so mo di owo awon na mo ju to
0: ibi olohun ba won so ina ni olohun o je wo gbe awon na o ti yoju o
1: ah olohun ni je wo ba won gbe owo n pa die ni
0: awon na ma so adu ani gbe olohun ja won na jo wo ta won na o de o
1: o da gbo e yen wa
0: o ti di bi so ti ju transformer nu apo ri ah awon gbe mi di nan gbe transformer
1: gbe nu apo agboresi ni arapo agbado
0: ikan bayi to lo gbe generator generator emi o mo wi pe eyan ma gbe generator bi igba te eyan ba ju bag kapa o si gbe generator 3.5 kva abi puru nu agboresi
1: eh
0: ora bayi to yi roborobo bayi abi firi o ka ju bi igba te eyan ju rice sori apa bayi se bu omo be ti mo
1: omo lomo ko omo ile re o de gbogbo be
0: Ah,
1: oh my God, bravo! Oh, the agate. So what you told me? What you talk about? Biti racing, lock biti. Ti woman racing. Ni trial last year. Lowe ledu mari.
0: Ami ashe ledu mari.
1: Lo shinte. So what you? Wani jeje mo ipe. I want karamba ni eda. Afrasi iko. Ako nono tu ni agbara badi badi banditi ni wa. Ele iti o kama o tu o gota ni ye 60. Ele iti ani anything ma lewaju wa. Idi abasu aiki ina ni je woni owo ti te won bayi o owo tun wa te won lasan ba ti n ba yin soro yi ogoro won ti lo re mule o yin ni sorun alikiama le to je pe lasa phase 1 okun tori ti won lasa phase 2 okun tori ti won ja namo avenue na o ti fe kun denu nje bo lo je won ni be la bi ni o woni awon eyan kan le ti e ma to pinpin bi ti oro eto abo de duro Eta masi zagazala mo akoma. O na no mo tari oro nsi gboro aye. Le iti won se lalaye bipe se ri awon osise ti otelemuye DSS torilede wa Nigeria ati awon osise leto abo e to duro re ni ipile Katsina won sise ohun ogunmo pelu awon iko ti vigilante ati awon ogboju ode ninu gbo orun mele. Eleyi ti won ti fun ni idanileko to yananti ba ti rin ba ti to to ba di oro eto abo won ni combo gbogbo won yi o na ni won sise na to fi se be to gunmo won ni okunrin ti won pe ni idi abasu aikeye won ni olori kan lo je fun awon iko akonu ni won ni se wa ri o olomo pupo olodaran ni tori pe awon omo ogun tin be leyin re won le ni igbaniye won ni jejemo yi pe awon karamba ni eda yi o na ni won tin wo awon iwa odaran lori ranran kaakiri ti gbutoro ipile Katsina won tun mo gbori wole si ipile Samfara gege bi o se wi won ni awon agbebo won itoju won orerin ni dede yabo abule ka abule kuga ni o won ni bi ti debe e ti menijoba abile ba kori won fe bere si ni da wahala ale ki won mo kolu awon eyan labule na ki won mo gbe won ki won mo pa won ki won mo tina bole won o na ni awon osise leto abo na na ba mo igana olobiri po yi won po yo ya o ku bi e fe ya si eyin oniwo daran yo won ni ka to boju o ka to bojuri la kadi ti bere laarin awon iko buruku yi ati awon ose leto abo irin kanrin o ikan se be o te fun kan ti awon karamba ni eda iko afurasi ele to je akonona to lagbara yi o te ko tun wa te nikan orun tan o tun wa gban le afi bi elubo won ni jejemo yi pe ogoro awon ti o je ko akonona to ni agbara e to je pe afurasi ni won loku won ti wa wa nle rerere won bere si ni kayo nka won ogota ni 60 o na lo ba de nigba ti awon se leto abo yo mo pa bi ya bidun oro won se lalaye pe lo lede wa Nigeria awon duro tan lati tubo mo daabo be mi ati dukiya awon eniyan iwe rin daily post lo gbe loni gbanko gbi loda lori tabili wa
2: Gospel Faith Mission International Government is 70. Government presents our 60th annual convention with the theme To God Be the Glory. On the 3rd to 9th August 2026 by 8 a.m. daily at the International Gospel City along Ibadan Lagos Expressway, Ogumaki, Ogun State. Government, Oluyole District Headquarters, Oluyole PPS, felicitate with the General Overseer, Pastor Dr. Elijah Oludele Abina, and other anointed ministers of God under the leadership of the District Pastor, Pastor Jude Ojo, and the Resident Pastor, Pastor Tumininu Oyeleke. You are cordially invited to the 60th Annual Convention for a life-transforming encounter. Come with the expectations as God's vessels will be ministering through powerful praise, worship, fervent prayers, and divine word from the throne of grace.

itu baba ita ati lati si abesu pile won fe bara won ja o tan ba si bara won ja ta le yin lero pe yo pada won inina ninu itu baba ita ati lati si abesu pile ta le yin lero pe yo pada wa won ini ah ile lagbara e ma si are

0: Eba.
1: Kanopi o ti l'America o ni ni wan je.
0: Olorun ba mi lo pe ko ri be. Walai bi ojojo ba mu mi tele pe mu fe sojojo die te ba ti le pi orin gbolugbe nga adebuya abefe fun mi anjanu ti pade anujanu mu ti gbara nunu be ba wa fe pa ti e ma je gbagbe ani keyin gan ma ba gbagbe inu radio station ni mama mi bi mi si e ma wo pe bo lo se je be broadcaster ni mama mi inu radio lo ro bi si won kan fa so kan gigaga bayi awon tin se program nlo ti ya mi si bi mi mu kan ke lati ibi ti an ti bi mi bayi ninu studio ni ohun mi kan wonu mic Daddy music gbe mi gbe da ba akoni gbe akoni
1: biscuit o ti la america fuki ni won
0: ede kede nu o
1: ni da america
0: eba odo itu baba e ta lati bere lori eto ta pe ngba gbe ronu e loni o
1: won po lorun orun lo ma fun olebun
0: utu baba ata ati won ata won boys e won ba gbe ra won ba njade lo itu ni eyan meri wo clearly baba mi agbalagba baba agbalagba ona to mi la bridge la ma gba leko loni o a ma lo gba be jade si kina tin pe yapa jai clearly baba mi o ti ye mi sa mo ri lona be ja ma lo ni won ba nlo rere lona to mi la bridge lon omo baba la si abisu pile to ra won na bi mo laye omo baba la si abisu pile omo won ta mo on ta moto ni Lagos state so itu baba ta kan drive moto koja waju office omo la si abisu pile ni ibe ni omo la si won si sese ja won moto nlanlanla bogini nlanlanla sori igba re ni moto to wo oju eyan to se pe eyan le binu withdraw gbogbo ti ba nbe la account re keyan lo fi ra moto ohun ami mo je nten yin asasi emelewu kan o yo da fun o
2: to je pa won kan na ba kada
0: orin omo yin ti ja wole orin re ti gbe o ti gbe ra soke tan bayi jide talent lele te n gbo yi
2: ope da o salambi to gbogbo laye
0: awon mo osupanu omo iyo na ti goke laye o si ni jabo jide talent lara awon mo ti manager mi mu kaakiri nu omo yi ati baba wa king side osupa won di jomo nje won jomo mu ni won jo wa gbagbagba won jo wa gbagbagba ni jide talent le ngbon e gbadun orin e loni daada a mo lo lori eto yi
2: e ma mi ke ja lo agbami ore wa na flavor agbami
0: be ba tin gbe ti ma feel side osupa lara re
2: ore wa na tonic
0: itu baba ta nbi ti e ti wa moto lo nwaju office omo baba la si abisu pile itu ni awon moto na ma ja si bi bayi eyan meriwo ba mi agbalagba e ja lo so office bi to tin ta moto yen e ja lo ri gbe moto to ba ti wuwa lori igba won abi o da clearly baba mi oko to ba wuwa na la ma gbe jaye lo baba agbalagba e bo sibe e ja lo gbe.

0: na di Odogwu, only the best.
1: Amo pe kilo fera yin ororo isodo ni mo fera jare ororo aburo ti oloru koke
2: amo pe
1: roti pe ifa ma pani lako ya o
2: ororo wo lo wa fe ki ra bayi
1: ororo Devon Kings lo ye ko ra o je ororo isebe to poju owo o si ku fun eroja asara lore vitamin A
2: ororo ijohun ti mo le yan layo fun emi ati idile mi
1: be ni o paro o le ra iwon ba ti owo re ba ka o si mo pe wa gbadun onje aladun to ba fi ororo na se
2: o to lo so O ṣeun ọrẹ mi Devon Kings oorun aladun adun to ko ebi ati aramora o wa ni gbogbo ile itaja jakejado orile ede Nigeria

0: e ka bo pada kaakiri agba nla aye yi eh ati lo soju oja nu ade ti de pada bayi gege bi oro ti mo nba bo ituba bayi ta o ba ba omo lasisi abesu pile fa wahala won mo gbe moto lori igba omo lasisi abesu pile nbi to mo baba tin ta moto won ti sanwo fun won si gbe moto lo ah mo fe beere lowo yin o eyin te ti mo ngbo program yin bo tipe eyin na mo ru eyan ti ituba ba ta je president in Nigeria ori radio mo wa Bola Ahmed Tinubu an sa fun injo wo ni DJ Sikins o soro kan ani omo Bola Ahmed Tinubu ni pe kan lo re gbe DJ Sikin pa mo ti ituba ba ta ba soro boya lori phone lo ti soro ni o abi public ni o ati Tinubu are Nigeria yi ati eyin omo Tinubu ohun ati yawo Tinubu wa sadanu ni in to mu se makide tin sa fun itu baba ita ah hey itumo yawo ire gan eyin na moru eyan ti itu baba ta je lasisi abesu pile eyin na moru agbara tin be lowo re e dakun ibere mi re o ti lasisi ati itu baba ta ti an ba bara won ja ta le yin lero pe yo pada won enina
1: ore wa na flavor agba mi
0: yan ba gbe orin lo
1: Classic.
0: Agba mi. Bi a se gbe moto lo nti won ni yen.
1: Agba mi.
2: O mu le la.
0: Omo ba mu phone lo ba pe baba e. E lo baba mi. Nle bo ni. Bo ngogbo le mi gosi. Ah baba mi wala wa o. Kini wala ohun? Tete je mo. A le pe mo mi. Return on de gbenga de boye. O ni enu yo ja fun wa. Ah baba, ma kan tan pe ni tu baba ita yen. Eh? Ara bo ni nje baun ah omo wa si office mi le ni bi ti mo tin ta moto an ti a wa gbe moto lori igba mi o ah o gbe moto lori igba re ke se o wa sanwo ni baba mi won sanwo ah ko sanwo be ni sa won sanwo awon moto yen gan si ti sanwo e te mo wa la ti o para sele o bi kaadi omo se tan ni yen ope si gba yen to mo drop ko bayi la won to wa ja moto fun omo lasisi abesu pile ni Lagos state yen gbe moto gba ri omi wa ni baba pe Mr. Ma lara awon moto ti aja fun yin ton nisin ah ikan lara awon moto yen boot e odidi dollars okun eyin boot e moto yen da e ba gbe jade moto yen wa ni tu baba ta gbe lo towo towo bi an se mu omo lasisi no ba de police station ah omo ba tu de police station ko to ri pa ma gba fun ati nkan kan lowo e omo ba ni elo baba un baba ni kin lo tun sele ah omo titi omo police station awon police station wo nbe leko ni o eko ni o won ti gbe lo si police station leko bayi o eni kin ri afefe mu fi won legend ti omo nu selli ah won dade mo wo mo wo ranti e wa lo sele loni na ni ah baba un e tete gba un e tete gba un
1: iye wa to ta mo si na mo le ta tete
0: Jide talent le ngbo yi na ba mu omo baba lasisi abesu pile won ba ju sinu kini o won ba ju sinu prison nbe lohun inu sele awon police station bi en se ti mo benu ibe en baba ti wa ba omo re soro pe bo ba ti wonu police station ti an ti ti omo nu sele jan se mo lele meta opo ko mi emi na wa lori ta nisin mo lo re baya eyin esu mo lo re bohun ati girlfriend di re pari ijani jan se mo le nbi oba wa ko pose le meta o wa ba mi nbadan bo mo se be bayi o kan pora ku nu sele ni ibe ni baba ti wa pe mi baba ni eyin return of the gbenga de boye munisa won mo npe enikan ni tu baba ata omo gbe moto lori omo mi won si ni moto won sese wa ja fun ni owo wa wa nu oko won o kon yin butu re batakun baba n ti gbe owo ati moto lo o so many tin je baun tori mi ati a joja ah awon woni o wa pari ija yi o di owo olohun o do wa awon eyan ibere mi lowo yin loni ninu itu baba ita ati lasisi abesu pile la ni o wa pada awon eni ninu amijeji bayi ẹyin ni amaru eyan ti itu baba ata je amaru eyan ti la sisi abesu pile na je funra lara ti e gan gan gan eta fe da si loni yo ni agbara e wa nkan fidile eh awon ta fe so iru eyan wo la le pe won oro meji mo fe yan papo loni a wa pari re si ona kan sosio congratulations obirin kan ta soro re ni ose to lo lohun pe o fe travel lo ilu ibo atun atoko re toko re yari pe awon mo to birin yen ti bisibe kan ready tele won ni le tele awon lo igba ken koko baba sasun adupe o ati obirin o ati oko re pelu awon mo to bi fun oko re pelu awon mo ti obirin ti bi fun enikan tele gbogbo won wo lilu oyinbo enikan to wa nilu oyinbo lo gbo eto yi eni ti mo ma nda ko daada na oni kini nje be atowo ticket ati gbogbo gbenga munima e se fa awon omo yen kan ma bo jari ki omo yen ma lo school bi bayi ya mama ri won so ma wa under the law and the government e mo tin ni owo tan sa ko lori lede tan lo re lowo nlu ebon yos an sa ti ko ra won won ti ko ra won lo adupe o goni folon loki orun afoju jose fun re lati le ye ti ri omo kan ya content mo ka go le yin ma ba won delera yin ya content e ma wo oro ijora won o ama meji ni ya content oro eni akoko mu kokko fe so bayi omo yen ya content ntiti e ama wa sodo ti wa lati wa gba training pe un na fe di celebrity laye be se ya content o wa de so gbugbi titi nko si owo ti e na won sa kura won jo po pelu oga ti nko ni ile ise bi titi nko si owo ni o e ma gbo mi o ehn won wa kura won jo po won wa ni an fe ya content an ba ya content ti won fe ya e won wa post content yen ki la npe content an video wa ti e ma wo lori TikTok Facebook yen ni mo nso hun to ya awon mommy wa ti won mo nkan tan pe ni content mo fi so baun won wa gbe content sori phone oga iyan lori TikTok oga tin komo ini si owo gbua content ba lo rara content ba di odo awon ite 7 gold ni baden bi an ba message omo pe omo ifi o fi le ise wa se content an ba send 1 million somo yi eni tin wa send 1 million si eni to ni account tan fi post ni tin si oga tin komo ini si owo ninu 1 million oga wa for mo 50,000 naira oga jokole adu eyin na wa duru mili e wa duru owo ti oga jokole pe yi to daju ni be lokan eni la kokko iru ko la le kokko fun oga yen na ife la koja ofin o wa lo mo wa kan ni antin na ya content n bade le la da si dada aju loni omo yen na ya content ni la ba ni o ye eyin e jade e lo re ya content n gboro bi ki bi to ba ti wi yan omo ti mo so yo ba lo sona inside ojo ma kan ta moto lo na bi be ehn daddy e je mu ko mo wa mo bo won pe ma yen ni baba ayo so on ta moto moto gidi ni o oko to jina lona ti yan ba lo sojo nbe yen omo yin wa lo be o wa lo re ya content nbi be lara won mo ti wa ina tun ni o lo re ya content nbe ah baba to si ni office moto sinle won sa ya content pe ah bi ni ke ti ma se kankan o won ba post content ta we content ba ti ja rin so ti enji ba ti nba ogorin ba gbinga adeboye rin o ba ti de studio lodo o ba ti fara kan be ogo ti wonu aye afi tan ri esi sile baba re ti an ba pada loku o nikan lo le blow mo laye e ni content omo yi o ba ja rin o ba ja dodo en to ni office bi ti an tin ta moto wa pe ah office wa mo lele ti an fi se content o ba pe awon mo re ah se bi office wa lele on ni office wa ni eh o lo ti go viral bayi an ba pe omo ta wi yin iga to mo ka lo jare omo ti a wa wi nigba ti won wa tu pe omo yin e ma gbo o eni ti o wa je bi oga fun omo yi o wa lo bi be wa lo re da won yen lohun an wa gbe moto moto to ti pe 17 million ni moto yi worth han wa gbe fun en to jogo omo yi pe gba moto 17 million ri e gbe fun omo yi be omo yen gangan ko ni a o ti lo se nkinin bo mi o ti sa o bisi nkan kan awon ya fi epo da e ma gbe oko lo moto 17 million
1: o do to fe
0: ngba ti yen wa ma gba moto o le ri bobo ati sa ki e ati le danu o wa gba moto 17 million wa gbe oko re ohun le mo gun moto ika ki won ma bere bi to nti ri moto yi ki lo nle se o okan lo re ta moto ni 19 million ni e wa pe ninu 19 million lo lo fun omo yi hey nkan wa ndu niyan yi o ko wo la le peru awon eyan ta fe soro won loni yi o wa fun omo yi o wa wo sun pe elolohun le fun omo yi o ton si gba moto 17 million wa fun omo on wa ta moto yi ni 19 million e je fun 500,000 500,000 ninu 19 million o wa fun omo yin pe gba o an kan sari content wa so won de like here bi ti o ti lo se kini yen so won like here so ti gbo ko ma fowo e bizabiza ko ma fi ra nkan
1: oju awo je
0: e ma gbo
1: o me ma ra ni tori ka ma si se
0: inu omo na ba ndo lo mo ba de ba mi abira gbe nga omo ni yes ogo ni o oga mi o oga mi o mba pe awon yoku ki lo se le ji a ki lo se ba kini 500,000 kini kan kan nbi ti tin so yin lo mani a se lori content oni be ni awon ti on wa gbe moto fun en ta fi si oga omo yi on wa content omo gangan lori page e on wa content e pe lagbaja fe ri yo omo wa lo awa wa ni ku gbe moto mi lo ko sa lo ba won bibe tori ngba so pon sa fe fun ni ambassador
1: ida to ran professor ni gbagbo to ba ti lo ba wa lo na ko se
0: ngba ti won fi gbe moto de be onba ni a moto ta gbe fun do ni e gbe moto fun a gbe moto fun o enikan lo represent o lo n lo ga e lagbaja lagbaja be ko ko bye phone number ri gba la ba pe asiri sa pada tu pe won gbe moto moto 17 million won gbe fun o wa lo re ta moto ni 19 million o wa fun mo ni 500,000 ninu 19 million awon yen lo wa to asiri pe ya oko ta wa gbe fun awon fe fi fun on ambassador ni awa mo nta wa nse ogo nbe lara ti awon wo ni train on ba ni yen boda return of gbenga adeboye boda eniola tunde jeje precious ile awon jeje ni martin studio awon na train mi ibi o ta won ogo wa nu oya ni so nbe aba mu okunrin ta bi se oga omo o wa pada wa jewo iru ko wo la le fun ati e ti mo so lakoko tawon ite 7 gold na send 1 million si o wa fun mo ni 50,000 ninu 1 million e je n loju oja ti n ba ti de mejeje ta fe da si lo ninu mo nbo
1: o nbo wa pa baba ni n bo la ipe

0: Monsunet.
1: Kamosunate, ogbontarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori, Genit Pharmaceuticals Limited lo nsalagbata e. Ti ko ba si yipada leyin ojo meta, jowo lo ri dokita re, ko si ka iwe pelebe inu re.
2: Won se bo ti pari. Won se bo ti tun.

0: Baba olore ilu yin na lo tun kale lale toni gbogbo Ibadan salaafia lawa gbogbo ipinle Oyo lapapo aku dede asiko yi o aku boju ojo tin ri o
1: are ni joye o
0: gbogbo en lodan edan e on gbogbo n pada bo sipo laipe laijina lase ledo mare eja lo fokan bale ki kabiyesi Olubadan ti le Ibadan lasiko ta wa yi
1: okore ni joye o kalo musha
0: Oba Rashidi Adewolu Ladoja
1: okore ni joye o
0: ki baba ope o
1: chaki kabuwa
0: sibe ka di ope lori ki bata ope lese mo ki gbogbo ijoye patapata gbogbo agba oye gbogbo eyin oloye patapata laafin gbogbo igbimo Olubadan ti le Ibadan
1: bare ni joye o bare ni joye o kalo mu shaki
0: takota boile Ibadan patapata ti won be nle Ibadan ti won be jake jado orilede Nigeria ti won be kaakiri agbaye oluyo le nsojojo
1: baba
0: aku dede asiko yi o aku gbogbo bo se nlo o ti le je pe gbogbo bi tin lo la oko yi o fi gbogbo ara dun mo ni ṣugbọn igbagbọ ta ni na ni wi pe ninu Olodumare oba ta da oba ti ki ku lai lai ona la fi n gbele aye soso seso oba ti si n dara na ni n da ri nkan se si o si gbọn ju wa lo ole la wa o ti e mo nkan kan wa gangan ni pele ope na mo fi n wi pe a n fi asiko yi a fi n bara wa kẹdun fun ti ọkan pataki ninu awọn ijoye agbagba ajoye ọkan pataki ninu awọn oloye to je wipe foki bayi to ba daniwaye yo won kuro loke pe nle Ibadan ninu aye a mo wipe nkan nla kan to ti se wa alagba fo ku ni ofo nla soluweri ti oloye lekan alabi na nla nwi abese Olubadan ti le Ibadan baba o pohun o jeun mo iku lo yowo babalawo o ma se o iku lo yowo babalawo kabiyesi Olodumare n to ba jeun e ja dogbon fi wera won na

0: behalf of my leader. Oro kan jade. Se ri eyin adari esin. E ma beru Olorun. E ma beru Olorun. Gbogbo e na la nri bo se nlo yi o. Ijo kan a ma sun a ni jimo. E ma tori influence te ni lori awon congregation ni. Ke ma fi mislead awon eyan. Tori pe e believe pe e ti ni crowd. Eyin elede fe ta. Se bi nkan ti many of you nse niyen. Ta ba de pade o ni nkan te n gba lesi ogbeji. E ma ma ba wa je fa awon omo ijo yin mo. Eyin na n gbe to yin na. And moreover, sa try ni. Na n gbiyanju. Awon bi to ye ka gbajumo e ni gbajumo. Kini yen na de ba awon ara ilu je. Kobi Khalifa. Kire lo sele. Aho ya ya olodo. E ma ho mo mi amala o. Wa de lu bo papo mo yin wa royin mama la ni. O se wa pasa. Kobi. Ibi Kobi aye. Okay, ko si wahala. Iya labo. Ah mi o ojo kan pelu. Ah. Awon guys yen e kokan ti ba so pe sa fe de pe ko si much lapo bayi, won ma nsa lo ni. Won ma nsa lo ni.
1: Won nsa lo.
0: Mi o gbo. Awa, ewo, o lagbara, o dun yan.

Okay. Alright. Atun ti de na niyan. Iyan so geto yin eto wa idan. Idan gagale leyi. Eleyi to yato si idan kidan. Iroyere idaraya lakotun ni. Eleyi ta pe amo si kan ni omo luabi. Splash 105.5 FM. Ede to kale sinu ogba le funfun balawo lagbegbe felele ni le Ibadan. Adupe lowo Olorun to so wa pada sori eto layo ati ni alaafia lasale yi. Latose to koja. A si ni gbagbo pe ba se de laafia. La beyin ti ana laafia. Alaafia ti yin ti wa oni di fi afia logun Olorun. A si ku osu tutun, a ku ose tutun. O wonu ara won ni. Lagbara Olorun osu ayo osu idunu lo ma je fun gugu wa lapapo. Ise wa oni di ise logun Olorun. Itunu Dixon lo ma je ke lanfani lati je pe ke gbo wa daadaa lapa abe yen. Oga wa Tunde Olawo Ololotu eto Alex Ferguson ti jani oloko dana loko mi. Oloko ele to n dana royin re idaraja lori afefe lede Yoruba ti anti the sport actor. Actor ele to wa active. Ewo wa ni ikani bani dore ti ile ise wa nbi. Eba ti wo wa Facebook. Splash 105.5 Ibadan ni Facebook ni TikTok at Tijani Oloko Dana Sport Actor on TikTok o lo fa se gbagbe pa tun ba yi ko to ti ka se lale yi se gedu gbe owo a tun yi ko to fa won ti o gbo pe star 347 star 1004 star 1 hash star 347 star 1004 star 1 hash kodi lati gbenu si ka se enu a ni pe yi koto lasale yi a fi be la koko to po lasale yi to ge mo se nja yin to ba hun te ba lo pe je njo di bi iseju bi mewa to play a ele ti gbagbe o to ge mo se nja yin tan ni se pe eyin ile bayi be ba je lale ko tun mo si pe le je lola baba so nipa ti ka se e e mo gbagbe Cashport tun bo lojo jima gbogbo tiketi de tawe yan tin play late ni yen yo to lanfani ati kopa ninu ti Cashport ojo Friday iyen Friday Cashport o lo fa e ja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria e mo gba gbe mo so fun pe le wo wa Facebook splash 105.5 Ibadan splash 105.5 Ibadan interview wa Facebook ni yen. Lati beyen ja sowo waju awon agba bolu iko ti Flying Eagles to orilede wa Nigeria se mo pe Wavu Zombie under 20 o ti debi to lapere baye o ipele semi final ti isori eleyi ta wa wa group B Nigeria to orilede ti Cote d'Ivoire lo kan bayi baba so nipa ipele semi final ba se wa pari ti ipele ti oni sori sori bayi agba bolu iko ti Flying Eagles meji Alfred Odinaka abi Odinaka deni Abdul Muiz Adeleke awon mejeji won wa ninu awon agba bolu mokanla akoko ile to se daada ju iyen ni ipele ti isori sori ni iyen group stage Adeleke go merin lo lanfani iyen lati gba wole atamata si to nbinu buku buku baba so nipa mokanla akoko x1 bi awon agba bolu sese daada si bi nkan se ri lapa abe yen niyan eja lanfani ati sunwo waju awon idunadura lona ko ojo kan tin waye baye o awon idunadura lolokun ojo kan ti nwaye papa julo bo se nwaye ni le gesi ni nwaye lori lede ti italo bi se nwaye ni talo na ni nde
be na ni de agbon ti le french league on na eh agba ballu ti ko ti liverpool ti on le lati jo yi baba so nipa lara awon agba ballu ti ko ti liverpool tan koko won le pe owo ni o wa lara won tawon o gbe o baba n so nipa agba ballu fun orilede ti france o wa sinu dije fi eye agbaye o wa nu dije fi eye agbaye sugbon ko si aye fun pupo to ra won agba wo si po ninu iko ohun ko je kan fa ni wa fun baba n so nipa manes akliuji agba ballu yi agba ballu ko ti yes monaco ni igbegbe agba ballu ti psg awon ti yanju gbogbo di yen ti e tele tele owo ti ko ti li psg ti won fe san 45 million ni sugbon agba ballu laarin gbogbo ohun la agba ballu yi o tun wa je utility player agba ballu yi ki lo to ko ti ko lo ko po sugbon o ni ebun ko de ki n fo ko yi fo fe anybody nigbeyin gbeyin iko psg o ti le ball ni iko psg ohun lo pada yanju gbogbo kini ohun 45 ohun la won fe so tele sugbon gba ti iko ti as monaco ta won la won gba iko egbe agba ballu ti psg won pada safikun owo yen to owo yen fi wo 50 million euro na won fi gbe lati inu ko egbe agba ballu ti as monaco awon idunadura loloko ojo kan bi se nwaye ka mo ja yin tan be bakada asole ko egbe agba ballu ti parma asole orilede ti japan zion suzuki iko egbe agba ballu ti psg gbogbo e o na ti fe o ti set tan yan yan bayi ki an kede officially loku gege bi ta gbo bayi o 30 million e ma gba asole yen ninu dije fe ye agbaye yo mo ya yin lenu pe awon agba ballu orilede japan fun gbogbo won ngba odori asole won lohun je dudu baba nso nipa zion suzuki iko psg na won to ti yanju gbogbo e ki an kede officially loku gege bi tin ti a lowo psg n binu lo ani champions league ise o dun champions league dun ko si to buru dun tawon ba tun gba meta tawon gbe leketa kawon fe leketa le ni si sentele star 347 star 1004 star 1# kodi lati gbenu si cash enu adisumo bi ati yi koto adisumo bi ati yi koto iko egbe agba ballu ti komo lorilede talo iko ti komo gege bi ta gbo bayi ni pe iko ti komo na ti yanju gbogbo e lori ti trevor chaloba

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi loni ojo monday ojo aje monday alakoko ninu osu elekejo osu ti gbogbo nkan jora won fun yin o gbogbo eyan omo olohun osu ibere otun 80 tumo si ibere otun oni wa bo si ojo aje gbogbo eyan omo olohun edide nle pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun eyin te fe rowo sise o fe rowo taja o fe tayo o fe serere e dide nle e ma bo ni bi pepe bo si se nbo mu owo kan dani lowo e enikan ni ki mo fe fowo yen se owo e ni o wa iwo lomo fowo kan o dale sunday ko to na toru owo ti e na ni emi o tan so tele si ni eye ni bibeli pe ni owo oni eye ni owo so ni gbogbo bi te ba tin bo mi dide e ma bo ni bi pepe enikan ni bo ni bi pepe ibi to ya soto nibi to tin do bale bi te tin kunle awe wa di meta loni o so ni gbogbo bi ti e ba wa e ma bo e jajo lo ki a le se nkan kan laye lai se pa koko dupe oh my god daddy ati mommy today is 03/08/2026 ojo keta osu kejo odun 2026 e ma bo e wa kunle mommy e do bale daddy gbogbo eyin te raje jeun e kunle do bale oh my god inu mi si dadun fun ti mo wo yi mo fe so nkan kan ki n to so nkan kan e ba mi gbe soke lati ma yin pastor mrs temitayo e jajo mo ki olore